Ihinto nyo na ang gera. Mga kababayan ko, tayo ay lahat magkaisa sa para sa ating tao. Iisa lang tayo. Stop the war. We're all the same. Fight for your power.